sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e ti na mania na wo mo beti ti o e ti

makoma mu menime se makoma no so nya betra mu a ne anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so me pasa me mane chomoi hi hi hi ha ba ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano ayame yo saw ni tia ndume na tumi bi ni odi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani sefo sa wo tia ndume na tetre wa bi koswa yesu kristo wa ke ni ja ewra ndume ni mo ndume ni tumi ni impani sefo mi ba za mi sia no malaika ba se ayanda la ma desinyame kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo tu mi yo dehin owo tu mi yo ana minim sanwo ni ade bepon fi se